qui est un flambeau qui est au pour la acquisition génie.

wonponi bo iyo chinchika ama bo itosuni ye dodori sanga na yekonya wonponi ka sanga bo ye sukuruka ye dolfako ye wombu fula akisu njeni ina si ye kumamu kono kako wombuba bo ikutarama ama ye de uchi de kumano yeka njeni iba kono kako wombuba bo ikutarama